yande e ne be sa anto te sala mali dum wa to te sala yande e ne be sa anto te sala mali dum wa to te sala yande